0: Boma langu ni alati lipitiliza kukwira nchitu wa chitu kuku kwa antu ndi cholinga chofuna kweza umoyo wao. Antonio Domingos Greya akubwera ndi lipoti limeneri.
1: Kani ya furo kusebo ndi disi mboma langu ni ya kulendonga kwa nchitu mwe anapanga la kisanuli obita umuzi wa shabualo pumanaka tusonyeza Archimedes Pesado wadila kuzwabu ino kutia antu akwa shabualo wali ndi mafutu ama zabu ino ndilali. Ndipo pali shembe kizote mieze usokolo alandila magiza mpavu kumasu mzitime za mazabu ino
2: mafutu tukumana nao nga tukuno kwa shabualo tili ndifuto ya mazi ufunika tipitilize konje zira mazi shifuwa mazi ndi moyo kwerandi atogolero zuma nga manga ndano wakensu ona kani ya mazi tika tolera tolera tukumbuka tibwereza. Kuma mazidiri nao, shisimediri na josho, funika tibidirize kusama. Katika kubereka pangono pangono, tisunge kandalama ako, sikasagazika, zina tikuonze tife. Tikuziwa kuti tirindi mafuto amage. Kuma zikuteka, magezi Afrika. Na wana mapaula ya madamba jale kuhika. Na kwa randa atsogulera magezi kuti atirire mboni. Tikufuna maji rabdi bosive, termu jipashada, magetse ambe kugwira nchito chifukwa foni zazi barwa tuno zikuvutika zikupulika ama chajava mabadiri shochi ndiyeti kufuna magetse kwa tuno abrezi deta chapu sholinga shao pena bali bose kuno kumosambigi kukale magetse kumadene litu pa litu paifa pangono pangono mpaka kutokono nilindi shuwa kuti pena bali bose kubwira kuno dikale ni magetse kuma kuno dikale ni magetse posa shebwa hama
1: Pesado wati ya tukuliri ambu malangoni ya sakugona tulo kambaka kukwela kwa miti yungu ya fireleza pumayati palingulisa na ukulu kwa basi ndi ya katiruwe na ukunza fireleza mwenziku la Malawi.
2: Vuto lina limene lukupangitza kutiti sakugone tulo monga boma kuno kudistrit nga kale kuprovisi kukuza na nduwera kwa mtengo fireleza umagwara mwina masiku aliwosi zikutuwa witamutu titafika tita ipanitza uwena wake mulimi wankulu waku Malawi amati Napoleon tidaweta ni kusheza na wa mofitu utitinga tandiza ni kwanji kubwela kuno sindu kunena lero kubwela kuno tinga tandiza ni kwanji zingateke mwino maza konzera kuno futereza kutitiku kula mochipa ndiye asanati yangi zika futititsa wamva mimba ndiye ama tikula titewa tipita ku Malawi kukasheza na
0: nchito yoko zanseo ya inkosi ya makosi mkonsul ya ulongwe ikale kupiti labi posikido hapa pambuyo po ima kambaka mavuto wena
1: izi tibika nito kuliri wa konsul ya ulongwe Everest Pedro Fidelis pumwe wasimigiza kuima kwa nchito hui panseo ina wankati mkonsul ya ulongwe.
3: A paralisação está uma semana, paralisaram uma semana. Falamos com o empreiteiro, ele dizia que as máquinas estão sendo consertadas e brevemente podemos novamente mobilizar para o efeito.
1: Konsul ulongwe, igwisa nchitu ndalama zokona 56 milioni za metikaji, pofuna kuonza nseu, wankari omu konsul uipu, kuyambira mu 2024.
0: Ena mwali miakalotzi, andira la mulangeni kwa Angonia, ayamigira ulimiu, malinga na dipindu lomwe, alipeza mosizo nino. Antonio Domingos Greya, alindiza mbili zankani mwene imu.
1: Aisaki Jose, wamozi mwema banga ulimi, wakaloti kudelali wati ulimi. Umatandeza kwa mbili posa suwekida kantu pomoyo wa watiku ndisiku munga kumbali ya zidu kuku pomoyo ya kusia nita mchakajata ndichakajinu mwezo sikutemba pomoyo ya di mchakajata ada kumana ndiku suwekida kwa mazi madimba kudelali zimuzida bangitza kuti asakulele mwone lela kusia na chakajinu
4: sayataji umavura ya fayori maza masoa soa kwa majakajinu oji akubeze eka mpaka panopa.
1: Azaki Flaxoni, wamozi emwe ya gulisa so mkaloti kudilali, wati tumbla kaloti, lilipa mili kinyentu shimitikash, ndipo lasa izi lilipa mili, ndipo lasa izi mwye peteta, lilipa novisentu shimitikash, umwe kutukosa, ogula umwe majokera kutono etete, po kufika kwa umu njinji, kutza gula mbeu yetu ndo.
5: Kwa mwena ama rikula kaloti, kuma kwenena kuti mite ngobe, panopa tukulisa buinusiana ndi jakajata, chifuwa jwenena kuti jakajata, zojitika jitika ngari mazi ada atifura zojitika kwa majakaji noji maza enda buino kwa mbili ndia ulimiuso inofeso likufa buino utakulua buinosu ndito ndito
1: mau walimi okala kurudali na mingona kufura koza ndimine ulimi wakaloti ulili mchakaji nukiru ndesikisi pasoko la zao
0: omvera tituluge kuboma langoni ya tsopano tifige kuboma la jifunde Unduna wa za ulimi mboma la jifunde wapereka upungu wa ulimi wa makono kwa ulimi ya luga dadaka mwenje mboma alimi. Cholinga cha upungu ndi kufuna kunigira alimi njira zabwino zomwe akoza kupindula nazo pa ulimi wao. Luga Jidevison Siret, andi zambiri zankani menei.
6: Mau wake bambo Alberto Alfredo Ntambo wankulu mtambi yoyangani la za ulimi mboma ali. Wanina kutivula mchaka chino, igwa movuta madera ambiri mzigao za kumwera ndipa katipa zikolino, chifuwa cha kusinta kwa nyengo ya El Nino, ndipo izi, nzosi ya nandi sizoni za mbuyomu, zomwe ziba ngitse kuti ulimi usaende bwino. Mwaichi, ofisi ya ulimi, yali mbikitsa alimi kutsatira wena mwamalangizo ngati awa, kupyala mbeu zolimba kuchirala, monga mapira, mbatata, chinangwa, ndi chimanga chocha msanga. Kukwaza minda mwansanga, komanso kukwisa chito freleza uwa manyowa, kusunga madzi, munda, kudzera mulimi woteteza chiringedwe. Komanso kuti alimi asachedwe kubzala, mvula ikangogwa yoyamba, poni titsa kuti chinyonto chakwana kapena kupitira ndi 20 cm kupita pansi, ndi zina monga kufotokozera mtsogoleri iyu.
7: Os nossos produtores têm hábito de adquirirem sementes em algum ponto e quando trazem aquela semente para cá, eles não fazem um teste de poder germinativo porque muitos não sabem ainda. Com a equipa da extensão e nós mesmos, que é nossa responsabilidade de poder passar esse conhecimento, então vimos-nos obrigados também a aproximar e ensinar. E este é um balão daqueles porque todos os produtores gostaram deste ensinamento porque realmente não sabiam.
6: Wena mwalimi, omwe wairesi yata kucheza na omuziu. Atsimikiza kuti atsatila malangizowa, ndipo ali achiembekezo kuti awatandiza. Akutero a Carlos Maplanga, Esther João, Sara Gabriel ndi Manuel White, okala mudzi wa Chiwuyu.
8: Chomwe ndatolapo nsonga ini yeni ni kutipfunzisa za ulimi, ni nthawe yake nikabzalidwe kambewu, ni chomwe tapindulapo pa nsonkhano yomwe wabwera na agriculture. Chomwe ichi chatithandiza kwambiri kuti tilongosole malimidwe. Zilusiyana ni kale ni momwe tilupfunzirira chifukwa masiku ano funiko sata nyengo ni mbewu yobzala. Uyambirira ndiponso kabzalidwe kale timabzala papando timayikapo chimanga 5-4 koma momwe tapfunzirira ni muyezo wake wakatalikidwe tapfunzira kuti tizika mbewu ziwiri ziwiri papando
9: ndekuti agriculture na kuti tizifupikitsa mizere cholinga kutsogolo kuno tidzakululewa
10: toona kuti atithandizadi mbatata yofunika ngati tinebe mbewu idzaibwera kuluya tizisamalira. Tukawane mwina, tikatenge mchenga, babu inoposa malika, tike samalire. Ndeti mfula ya hapo, tika kwanzeka malo, mbzala hapo, sholinga mfula ya hapo, mashangu, tike ike kumene kufunika kuti mbzalidu.
11: Kujo ambili ya zeli zikarani kamunda kwa esezi ya kapa komo, kasa izi, nuetenga mbeu imene tita kwanzeka mchaga kuti tika mbzale, basi mkwambata mbzala pamene bajati uone kutikuti ya miramotani. Ndipotika iyo wana kuti ya mirabuna bwino, pambuyo tsipanti zivilaru mbewi ije kuti mbewi ii, ulotika itengu pita na yungu munda ikapindula ika mirabuna.
6: Alimiwa, abempaso boma kuti liwatandize kupeza mbewu, pantawi yoyenera, kudzera kumabungwe, kapena amponda matiki usiana siyana. Munchitu kukumizi, kuno kuluya, mboma la chifunde, ndine Lukas Seleti.

0: Basi, irmão Jorge Bidiasi na irmã Sara Ife na titi igbandi nyingwine inakuti ife kuno kunyume mpevu tisapata basa na nzizi. Ana gopefe kuno kuradio ndi nzizi basi ndi una gopefe. Inatangwe na imhelidi itu ndendemezi inatangwa kuti wakwana uru na veranefi wa upembo kumasiku na mapindi makumatatu vesera radio. Nzizi wampangwa zatu pakati pa inu dzikwatu ya Mosambiki.
1: Radio Mosambiki Sofala.

Abonera ni unangumana kupi mundu anafuna kondalimira nanga. Oh, nakani kazaa.